0: won gbogbon mi idaleka eto abo lati segun awise okoku ti o je ke eto abo de nile yoruba ati nigeria lapapo papa isuru jinigbe o ti wa di to de kari ile asonsuka tawon eyan tin fi nsoro aje lo lede nigeria en to je assistant inspector general of police nigba kun ana ade ajakaye awon na ke si are tinubu ki won dakun mojuto ileise olopa orilede yi ko fese mule sisese oro po ninu wero in the guardian lo wuro toni be ni gomina ipinle osun ogbeni adebola adeleke ti pase wipe ofin safe school initiative e dabubo gbogbo ile eko won ti gbe ofin na pada o lati dabubo gbogbo ile eko to nbe ni ipinle oyo ati gbogbo ile yoruba ninu oro ti re leader of the senate opeyemi bamidele na ka abuku awon akeko meta dinio adorun ni won ji gbe o ni ipinle borno ati ipinle oyo laarin wakati men le logun won fi ji won gbe won ni ile yo mata to pelu rogun rogun owo ta mo si security vote ti won na lo le di nigeria afenu feri so pe ohun ti o dun ma won ninu na ni ki are tinubu ta ki ji o ta si were ntekute ile o e ki won mojuto eto abo lo le di nigeria alaafin ti lu oyo won yan da owo fun eto abo fun awon eso agbofiro to nbe ni ha oro esin ile alausa yawato ati oniya village lati pese fun awon to nbe leke eto abo abele ta mo si olode ki won le ba dodi awon mo ti won ji gbe na lati da won pada wa iroyin ohun ma po ninu ere di guardian electric laaro
1: o da inje ti gbo o ninu iwe royin punch laaro yi se yoruba bo won ni ku ti pa ojugba eni bayi owe nla nla bayi na ni mo pa fun ni o pelu bi won ti se fidi e mule lati ojo ajo eleyi to mojuto oro ilera lagbaye iyun world health organization ni o latari agbejade kan eleyi ti won ni won fi sita lana ode yi wipe ko din ni 70 eyan iyun 80 to je wipe won ti gbe mimi latari arun ebola eleyi to je wipe o tu bura gadabuyo iyun ni orilede democratic republic of congo dr congo ni o won ni pe lawon agbegbe meta kan eleyi ti won pe ni bunia ruapara ati mongwalu won ni awon ilu meteta yi na ni aisan ohun lo ti buyo o to si je wipe o gba emi eyan 70 iyun 80 niye eleyi gan na nlo se kini nlo mu ki ajo Nigerian Center for Disease Control and Prevention lorile ede wa Nigeria ki won o tete gbe igbese o leyi ti won fi se kini ti won fi so fun gbogbo omo Nigeria patapata wipe ni bi gbogbo te ba ti nguro te si ti ri awon nkan bayi pelu awon nkan bayi e tete fi gbe ta sita o won ni be o ba gbagbe won ni eleketa din ni ogun re eleyi to je wipe aisan ebola ti yo buyo iyun ni orile ede Congo ni o to si je wipe gbogbo igbese bayi na ni ajo eleyi to mojuto oro ilera iyun ni orile ede wa Nigeria o na ni won fi gbe igbese ojojumo bayi ni won fi gbe igbese o ti won si fi soro peto e se kini e joyi oju lalakan fi sori o ta ba soro nipa aisan ebola yi won ni wipe gbogbo nti o sele iyun lawon orile ede mi kon ma ba wo orile ede wa Nigeria wa ni o ninu oro re won ni eni ti o je oga gba ajo NCDC yi iyun Jide Idris o soro lana ti ilekun o oni wipe se ri awon na awon na osun awon owo ojojumo bayi nla won fi se kini nla won fi sare wipe gbogbo nti sele lawon orile ede leyi to sumo wa orile ede wa Nigeria wipe ko wo orile ede yi wa ni o won ni wipe tori pe kini bi aba tete mojuto kon ma wa je wipe nkan mi na ni a mo so ngbo baya o fi die mule si waju si wipe be ba ri eyan to sumo yin to je wipe gbogbo igba bayi ni fi nkero rara riro bakan na lo je wipe be ba ri eyan to je pe isu imbi eyin o won ni e tete se kini e tete so fun ru won ki won lo si ile iwosan eleyi to ba sumo won ni o yato si yun won ni be ba wa ri pe iru eni be to je wipe gbogbo awon isele eleyi ti isele ise bi iba bi iba ise bi ire lati nu wa won ni pe e tete so fun ru eni be abi keyin gan ke gbe igbese nipa fifi to awon osise ileto olera ke fi to won leti o oni pe tori pe kini nbo nbo bayi awon la dede o odi won o je awon de mo oju bayi ini gbogbo eyan mo to be ba fe karu yi si waju to ropo gan inu wero yin punch na leti gba balance e laaro yi
0: leti gbo
1: pe kini
0: inu wero yi di gari a lo ro do ni lo yin wa to nso di mimo wi pe enikan ki je kile o fe ko se ni ti mo da la ohun ko se ni ti aso ba o da lorun re ohun emi na kin depo ola ohun mi kin depo atata ije je mo wi pe bi eto odibo sipo are bo ti se nkole kun gbogbon gbon opolopo egbe oselu atawon gagalaja oloselu ni won tin fori kori won fukun lukun duro gege bi alatako lati gba po lo.

0: ya lohun o ni tohun na ohun ohun lati dupo are
1: jade
0: gbogbo e gbogbo ohun na ti jade o fi run gba re won ṣugbọn ajo inec so di bimo pe lo lowo ta wa yi egbe oselu mejilelogun na won ti damo bayi to si ti foruko le fadije dupo won le ni igbaradi eto dibo gbogbogbo eyi to npo lona dedede o ni apm nbe ninu won sdp nbe ninu won bo ti eja si wipe awon kudie kudie foju won ati ri adije tupo ti e na ade wole ade bayo ohun na ti dide wipe ohun ni egbe osilu ni won yan nu sdp ege bi en ti o jade tan yanyan ba re bola me tunubu wo yaja o po o karuku so ti enu re e ka nu wero yiri gairian to jade laaro to ri pe se tunubu ade mu kan le
1: to inje ti gbo ninu wero yin punch laaro yi lagbo osilu Luke mino se kini ki nfo fere si be o won ni nkan tun tin fun oju ti ifori gbari si ti bere si ni waye o ninu egbe oselu ti labor ni pelu bo ti se je wi pe nise ni gomina ni nise ni ri ti o je gomina ni ipinle abia alex oti ati ohun ati en to je o alaga egbe oselu labor igun kan ni o to ko ti e je julius abure ni won ti bere si ni fori kori o latari kini latari di kara kata form eleyi ti won fi yan awon to nife lati dije dupo ka bi mi ninu egbe oselu titi labor ni o won ni ni mura sile fun eto odibo odun 2027 won ni won ti se esun eleyi ti alex oti ti o fi kan abure ohun na ni wi pe ni se lo nko ti didi ti nko ti ogbon iyun si ase ile ejo ni o to si fi die mule wi pe ki se ase ile ejo nikan o to fi ma ase ajo eleto odibo lorile ede yi ni ba gbagbe nse ni ile ejo ti fidi e mule wi pe ki Julius Abure ko lo se kini ko lo joko na o to si je wi pe lati gba na gan nlo na ti so wi pe to ibi ti won ba ni ki gbegbe omo gbe ibe bayi ni gbe o ibi ti won ba si ni ki tete omo te nbe na ni nte na lo tun fi bota to ni wi pe to ohun gangan na ni alaga egbe oselu labor eyan won ni leyin igba na sire ni tin so to tin fidi e mule wi pe to ohun ta form o iyun fun awon to ba je wi pe won fe dije dupo kan abi mi o to si je wi pe la o ti bere si ni mo ta form bayi sugba leyin igba na ohun ni alex oti lo jade tan o to fi die mule si waju si wi pe se ri gbogbo eyin te ra form lowo alex oti won ni e se kini e stop se be e ma se be mo tori e te ra form lowo julius abure o jai won ni e ma se be mo tori wi pe ki ohun gangan ni ojulowo alaga egbe oselu labor o won ni se ri ile ejo ti fidi e mule ti won si soro sita gbangba wi pe alex julius abure ko se kini ko lo joko na ki so ohun ni alaga egbe oselu labor won ni bo ti se je wi pe julius abure gan won ni bo ti se bere si ni ta form bayi won lo ti ta form fun awon meji ototo kan ni o won ni eni akoko ni sika igara tohun ti fi igba kan ri je igba keji alaga egbe oselu ohun bakan na ohun ni awon omo egbe mi ni ipinle abia won ni gbogbo won ti ra form lopẹrẹpẹ lowo julius abure o sugba alex oti ti bota iyun lana ode yi o atohun ateni ti o je akowe ipolongo iyun fun egbe oselu ohun ken asogwa to si se ikilo wi pe gbogbo eni to ba ra form lowo julius abure won ni e kan ra paper lasan ni sise le tara yin je se ri egbe oselu labor gangan olu ile egbe re won ni o wa ni utako nilu abuja o gbogbo eyin te ba nlo sile julius abure te lo ra form won ni e kan se kini e fowo yin jo na e fowo yin jo gelede ni o won ni eni ti o je ojulowo alaga egbe oselu labor gan ohun ni nenadi usman eleyi to je wi pe ohun gangan na lo leto lati pase wi pe to o ye mo ta form fun awon to fi fe han lati dije dupo ke be karoyin si waju iwe royin punch ina lo punch e si goro aye laaro yi
0: o danu wero idi gaide an to jade lowuro to ni npo mi si omi o to nsele lagbo oselu o nipinle oyo nipinle ogun nipinle oyo nipinle ondo ati pinle ekiti ha ni si form ra gege bi royin to mule
1: ami o
0: ije je ma wi pe gomina tele ri nipinle ogun to je senator lowo lowo to soju ogo isi ni oyin ma tin gbe iyen gbe nga daniel mani lanu alana o fi esu kan dapo abiodun o tin

0: tọ e ka bo pada la te ka ikede ati polowo oja ki la gbe yewu laaro yi ni abala gbe yewu eja yanan ne ohun na ni ona lati segun isoro aimo ko maka lawujo orileede wa Nigeria laipe yi ohun na ni ijoba apapo ti kede re ti won si ti fide mule wi pe kaakiri na ni awon ori daju wi pe bo ti se je wi pe aimo ko maka o ti gbile lorileede wa Nigeria akoko ni wi pe bo ti se nsele lati ateyinwa ati wi pe bo ti se tun je wi pe awon kan awon omo lawon agbegbe ti o je ti wahala ti nwaye iyun ni orileede wa Nigeria ti gbogbo won ti won lori ofe lati lo ile eko mo tabi boya iti opolopo mo ntenumo wi pe aisi owo abi kankan abi ore ofe lati ran mo ni ile eko leyi to je ki opo lawon agbegbe kan ni orileede wa Nigeria ko je wi pe ko won wo lori ofe ati kawe ohun lo fa ti ijoba apapo fi gbe ni igbese ti ise si ti lo lori e wi pe lawon ile ise igbohun safefe kan awon o bere si ni mo se agbekale awon eko fun awon ti o je agba atawon to je pe won lori ofe ati kawe ti o je pe nipase awon eto ohun ti won ba gbe kale sori awon ikanni lori awon radio ohun na ni awon eyan fi lori ofe lati ma ko ati lati ma ka
1: ajo torisi eto ikosira ni tamosi National Commission for Mass Literacy itin fo pin si bawo yin o se ni mo ko mo ka lo gbe eto ohun kale dokita John Ede oloso dimo fun awon iro inilu Abuja le ti minister tori se eto eko gan fun ra won buwolu alagba tuji alausa ti won so di mimo bi pe ewugbo ile ise radio ni pe laipe laijina opolopo ni o lanfani lati ma gbo ba ti se nko ba ti koda ise owo ma wa nbe vocational education program ma wa ninu eto ohun
0: bo lati se le bo lati se to
1: bo lati ko se owo yi bo lati ko se owo yi to je pe igba yi laaro ni o je eko agba ni o je fun gbogbo awon eniyan orilede Nigeria lati fi opin si Harrow School Children awon omo ti o si nle eko bawo la sise fi opin si iti ijoba apapo tun gbe yewo niyan eyin ara ile ta wa lo nbe ni wipe oju wo le fi wo kile ro gba yin lori eleyi
0: kile ro gba yin oju wo le fi wo kile oju wo yin nigba ta koko ba to alanfani ati mo gba igbe yin loko pan ejiji 0704700 3341 0704700 3341 dadupe lowo Olayinka Aboden to je olotu abala agbeyewo ni aro yi ona lo si fi sowo si wa oya eja te waju pelu ba si se ma mu ni owo beleja beleja ta mo ja mara wa lowo tori akoko wa oda ninu wero yin punch inje ti gbo o ni ipinle oda ni ipinle ogun eja mu lati beun oni eni ti o ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle ohun to ti je wipe ohun gangan ohun na ni asofin agba eleyi to nsoju agbegbe iwo orun ila orun ipinle ogun iyun otun ba gbenga daniel won ni ni ana ode yi bibi eto odibo abele ti egbe oselu all progressive congress apc eleyi to waye ni ipinle ogun won ni gbenga daniel won ni oyoju sibe bo ti wu ko mo atohun ati awon to je wipe won se kini won je isongbe re ni o awon isongbe re eleyi ti won so wipe to obo go ti wa awon ose kini awon oyoju na nu o nibi eto ohun eleyi ti won ni wipe o waye nibi eto odibo abele ti egbe oselu apc ni o won ni awon ti o je igun ti gbenga daniel ti won ba awon akoro isoro ni ana ode yi ti won si so wipe to egbe oselu apc ni o won ni awon ti o je igun ti gbenga daniel ti won ba awon akoro isoro ni ana ode yi ti won si so wipe to atejade ti awon fi sita yi ki gbogbo awon niroyin patapata ohun na ni ki won se kini ki won gba ki won so di orin ni o won ni o fi die mule wipe ohun gangan gege bi enikan o ni ohun kopa ninu eto odibo abele ti egbe oselu ohun nitori pe kini nitori wahala eleyi to je wipe o seese ko jeyo nibi eto odibo abele ohun ni o na lo fa ti ohun o fi bota rara bo ti wu ko mo bakan na ni awon ti o je shanku shanku atawon kanrin kanrin ninu egbe oselu All Progressive Congress APC won ni awon gan na ohun ni won ro Gbenga Daniel wi pe ko se kini ko mo wule yoju abi ko mo wule ko pa rara nibi eto odibo abele to je ti eji ti won o fi yan moye ti yo soju ekun eleyi to wa iyun ni ile igbe ma sofin agba lorilede wa Nigeria ni o won ni awon to je agba agba egbe gan ni won so fun Gbenga Daniel pe ko mo wule yoju bi o ti wu ko mo bakan na ni won fi die mule lati ti won si yan na sinu atejade ti won fi sita won fi die mule pelu bo ti se je wi pe awon ti won buwolu atejade ohun ohun foko won sibe ni okokan ejeji wi pe awon gege bi enikan awon o yoju rara CBA to dibo abele ohun won ni gbogbo won si re awon ni won wa pelu Gbenga Daniel ni okokan ejeji won won ni won o din ni marun le ni ogbon yun 35 ni ye ni o lara awon ohun ni olumuiwa okun lowo eyin to hun wa lati agbegbe ijebu ode bakan na ni akogun kola ona dipe to hun wa lati ariwa ila orun ijebu otunba fatai sowe mimo won ni benu won lati agbegbe remo ni o bakan na ni prince segun seriki bakan na honorable john obafemi otunba tayo ona yemi dokita obankole osisanya won ni gbogbo won patapata ohun na ni won se kini ni won buwolu atejade ohun so won si so wi pe to won se kini won tele egbe oselu APC o sugba won o se awon o le yoju iyun CBA to dibo abele ohun nitori ase eleyi to wa lati odo awon agba agba egbe ki wahala ko mo ba buyo iyun nibi eto dibo abele na

0: Eka abo pada. E wa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o morira daada. Awon o morira daada. Se loju pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won o su ni. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na o ni fa isan lo gba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole. Abi looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere edakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number on kale bayi 091-57-58-90-16 tabi ke pe 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 number baba osula nu baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o ma figo soju ko to le di pe yo ma riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: So, je mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe a ku dede akoko yi a kan se eto ni latodo baba wa Olawale Osuolale ti gbogbo aye mo si Osula Haba baba ki won le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
2: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni Olawale Osuolale alase ile ise Osula Haba
1: baba e je nbere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fin riran lagbo ara
2: e se atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won momo gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma se pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete ma ki sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
1: se mo wi pe beyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye beyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun ma se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
2: ese atokun oro wa da be npe nkan ti olohun ba ti yonu si te n ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile se wa yi agbekale lori ododo lori cafe we ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun ti fun wa tenu ko
1: tete koluko o kin to gba yin lalejo lori eto yi emi fara mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
3: head office wa wa ni ilu Ikorodu e bo le ni Agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen street to wa legbe re Odo Arawa Street number 30 Ebere Osula Haba nbe atun wa ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long Losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri Majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re Magnet shopping complex Magnet shopping complex e wonu re Ebere Osula Haba nbe eyin ti Sagam te ba ti de Ilaye roundabout ewo inu ha ki won yen ti won ko ilaye si gadagba ewo be ni waju CAC church ebere osula aba nbe
1: elomi itiju ni ojo jade itiju pe se aduru mi san godo po pe mo nwa ogun oju ka ki abi mi oriran daada baba imran wo le ni furu awon eyan be
2: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni pa mi ma ra ki npe loruko aisan je tu mi si ta ki nfi on sile o loruko re keji nti ba nse eyan te n ba fi mara o n to hun o fe ko fun sile niyan e tete be se n gbo e mo fi gbalado la e mo bo lori ise iwosa ibile olohun lo fi ran wa o
1: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe kin to mo yin ni mo tin guro yin osula aba papa julo lori itoro olojude yi nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan o ja gerege ko kilea oye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
2: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana tibile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba

0: se pe ta ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la mo wa so fun e pe e lo fokan bale ni ile ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju enu bayi le ti gba lo e si mo wa fili e loju gbogbo awon egbogi ta fin se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e ni ile ise wa lilo ni senu
1: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro tawon oni waadi ti won se pe opolopo tin da yan laamu ninu oju ati nu lohun lopolopo tin wa jije mimu elomi o wa lara nto sokun fa tin da mu re loju baba wa ni seju kan to ku yi awon eyan lorisirisi lo wa be to je pe ti won bayi ti itigbobo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe olohun tin lo igbo lati bi odun bi mefa ṣugbọn se to wa to n lo awon egbogi ohun jugo le fashion ene eti won fi n si oge nikan ni lo bayi
0: baba teri abala bi te deun mo to fe si awon eyan wa ni laaka e nile teri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagbo o dabi en pe eyan n gbiyanju ati fun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ningo kan
1: won fun yin ningo
0: te ba tun pada lo won tun mu go yen won tun change e fun yin
1: okay won ma parogo
0: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na ma rara ko wa si jupiter igo kini mo wi atokun
1: be bogo yen se le lagbara
0: to le wa
1: fi soju
0: to le mu imole wa ti oju ti ori nkan kan mo
2: se ti en to lo nlo ti lo oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun mewa ba ko lo fin ri kurukuru to si wa si le ise wa ti o loju ewe ati bo lọlọdọ wa tọlọrun si se yanu
1: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi teyan le papo mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe eyan kan soju iyalenu nla gba ni onile yoruba yoruba a n gbiyanju o baba kin to yonda yin ero banisoro ti won le pe yin si 070-38-61-61-51-58-68 baba iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju a mo pe ise abinibi yin ni te jogunba ajebire lodo ti iru awon esan wo lo le mo sokunfa
0: e se atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo ko ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkan kan o
1: baba e ba daruko bi meta nbe a mo pe o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
0: e se atokun apoju suga won ti akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na run
1: o tun mo si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
0: be ni atokun
1: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sakiye si apoju suga lagbo ara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
0: e se atokun ibere te beere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo otete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbogbo awon to ti mu olorun lojo eni ba n tun won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona ofun re n try be ba ti ri eyan to ni apoju suga yi lo ma n si waju ti ifunpa eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to da scale e mo wa ri eni be tan ba ju nkan le gbi aya won asadede ja seri elomi ti suga yi ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi won gbese lele a bere si nkan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabi pe won de block mo won nibadi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara ohun lo ma n si waju to ma n mu ki elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan mo rara
3: baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo ni akọ na run ko te menu ba lekan to ba ye pe to ba n se eyan lagbo ara o le fe sokunfa irina dede
0: e se atokun e je ka koko bere latori chronic infection te n so yen tori pe awon ti nkan

nani nani nani o wani ma nani wani a shake tan ko o nani e bogi o n ta ba ti ni bayi na la gbadun ma gbe ko ma ni yi ko ma la ge ko ma la re ni hey 103.5 fm lewa e ma yi kuro ase ati se na ni to te ngbo lowo lowo to ba ti ni de ojo aje bi eleyi ni dede ago mewa abo na la ma su sori eto wa tati ma soro nipa asa ati ise titi lewa ilu wa ibita wa ibita nge ibita ati barawa papa ibita ati nsise gan kila asa won kini se won be se bo se ka se huwa la se huwa ni ibita ati nsise o da se bi won se ye ku won se ko awon iwe ton ko la se nko aba wa kan se nse balabala ko kan wa se bi ko wo ti pe na ni eh awon asa kan wa ton wu ni ile wa ni ilu wa ni ibita ati wa ni ibita ati barawa ibi ta ti nsise nibi ta ngbe to ye pe a mo npa igba ta to debe la to bere si mo fun awa kan ta fe mo mi mo ta de mo o je ka mo pe a gbodo si ese gbe tori pe awon kokan wa ti won kin se awon asiko kan wa ti won kin rin papa ju lo gege bi ajiji nilu nilu mate bashu bashu mate bawo bawo rora mate ma bere ah bawo le se se ni bi won a so ah bawo ni kini se ri won a so sugbon ta ba bere ta se iwadi a le mo be ona ba a ma so wa a de se ni ni ba kokon be la la ni se so 103.5 FM lewa ni ose ti o koja iya afin shita ape won lori titi korodo ni titi odun ati oro yi ton se ni ose to koja eh o ma ladun o ma lani fun awon to lo sibe lati lo woran e mo pejo Thursday alamisi to koja oni won ni eh obirin o won ni jade awon eyan da se bi awon da joko tori awa bere kakiri awo ki lo nsele awon eyan kuku wa ni won oni kaluku ngba to ti dijo ojo Wednesday ton tin lo le ni won ti ra awon nkan ton fe je ati ngbe ta awon eyan tin so ah eh ah jade kini kan won ti ra awon nkan ton ma je won ti ko gbogbo e won ti ra lo le tori bi won opodo jade won mo nkan ton se ni ibi ta won gbe ni Ikorodu pe asiko won lele won mo nkan ton se won de mo pe won ni a ma jade ah jade ah jade a de dupe lowo gbogbo awon ti o pe pe to atawon to te atejise labi aso pe ah won ma se ah ona lo ni pe ke ti e soro debe ah se pe eto yi a ma ko pe pe a ma wa awon kankan be ni eto yi a ma to pe pe a ma wa wule wule awon kankan ta je ko ye wa pe ba se gbodo se ni igba ta ba de awon kikan won do ba de room ko se bi awon ara room ki lo wa de ta wa gan ni orile ede wa Nigeria ni bi ta wa awa lawo dudu pe ta ba fi de be to se pe ah ni se bon se se a kan fe se ni pe pe mo de lo ni lu baba de te pe pe pe pe pe ki ti aso ra se 103.5 FM na ni o ba jomo benu Eko jomo beran yen ple tu jos o ba je fik ko je ijo eh ko je omo Kenya ko je omo Kalabari ko se se Benin le le nbe ba je omo Ghana ko je omo Saudi ko je Saudi ibi kiri to ba wa ni ni adulawo tabi ni ilu oke okun lọ́dọ̀ àwọn aláwọ̀ funfun ọ̀ bá àjọmọ Australia kò jọmọ Switzerland níwọ̀n gbàgbà tó o ti ń gbọ́ ètò yìí tó o fẹ́ mọ̀ tó dẹ̀ tó fẹ́ ká mọ̀ pé báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe ní ọ̀dọ̀dọ̀ títí ní ẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yẹn 0907-648-6198 0907-648-6198 àjọ sọ ni kí ni nǹkan tó ń ṣe lọ́dọ̀ yín
ban no won se o da je share mu wa bayi abi won ni je ka lo soki ta ba doki a gbe nkokan meji to jo ara won yewo laarin awata wa ni bi adulawo ni orile de wa nigeria ni bi ati ni oke okun ilu meji to je pe ohun ati bi bakan na ni imura won se ri pe asa ati ise onikaluku oto oto ni e je ka gbegbe aso won e je ka wo nkan to ni se ninu aso won alejo wa md a nduro de won ti won ba ti se won a pe wa ti asiko ba ti ya won ma ku wa won lawon wa loju ona awon lo le tawon ba ti debi ti awon ti le soro awon ma pe wa eyin te wa ninu le agbo sile fun yin lati pe e le so nipa ibi titi yin e fe ba wa so e fe ka mo nipa ibi teyin ti wa e fe ka mo nipa agbegbe yin e ti e ka won mo ti yin gangan papa e je fe kon mo nipa ibi te ti wa tori opolopo omo ni o mo ibi ton ti wa won mo na le won ti e mo ibi ton ti n woko won sa mo pe omo na

Fe ka mo nipa ibi te yin ti wa e fe ka mo nipa ibi te yin ti wa e je fe ko mo nipa ibi te ti wa tori opolopo omo ni o mo ibi ton ti wa won mo nole won te mo ibi ton tin wo ko mo sa mo pe omo na

0: ṣe fi ni gbogbo yẹn lo ma di wahala to ba yẹ
1: o da ṣe e nfi ye wa nsin pe won si ma nse awon etutu fa nirun
0: tori christianity bayi ni salu ye gangan won ti stop gbogbo yẹn be awon elomi yin se won fi se ni composite be awon le won se ti oko ba fun yo yawo won ma farun e as I say some rituals magi kone magi kone wa fari e den awe ba mi wa anoniru igbe to ma we awe lumi wa ni omi ti mo ba fi we oku yen o ma fi we awe lumi ni e o but generally wa kan da I say some kind of ritual beating wa we then wa ni a duro sili for some time only me 40 days ko to awa se se rimo to ma fi to sile no
1: se iwe yi iwe yi se o je fun pe tori pe ko mo le ni won o mu wa le ri nigba to fe ni abi tori pe won wo pe
0: no generally in everybody everybody just normally what they do for widows before burial or after burial
1: ko se pe tori pe won mu leyan buruku
0: tori pe opo eku ti se gbogbo yawo je yan buruku e tin so and some people to ma wa ni to n se sin bile gangan gbogbo asiko ritual won ma mo pe won fi mo boya o lowo ninu iku opo e or not
1: Eshe. O ni agbodo se wadi daada kini nkan to nsele gongongon.
0: The one good thing pelu awon eyes only ni the amen that usually plays very good husband. Mama nke ya o daada.
1: Advertisement ilu.
0: Eh ni bo pe omo yagba kankan omo isanlu kan se daada ni no they take care of their wives and they have known that way.
1: Yeah, usually good husbands. That's very good. Yes, sir. Yes, sir. When we were here, we were here. We were here. We were here. I won't bring you no uncle.
0: Eh?
1: I won't bring you no uncle. So I won't bring you no uncle. I won't bring you no uncle. I won't bring you no uncle. I
0: won't bring you no uncle. I won't bring you no uncle.
1: Eyin obirin
0: te wa ile to ba ti washa
1: o depend ori idile to eyin obirin to ba se pe isanlu le ti wa niyan ni yagba ni kogi e tete ke defend ara yin o won ni awon okunrin won tun ya yiju eyin obirin lo ni iwa ni wa to ke tete ke yin na ke tura yin le ti won ba se pe iwa te wu na ni o se e tete tura yin le ke tura yin bi won de so nkankan to de dun mo mi ninu pe opolopo eyan lo se wi pe ti won ba ti kuro nilu ton ti wa nilu onilu won je ka won mo won mo ilu ibiti won ti wa e je ki agbiyanju ka je ka won mo ko mo ilu alagba David adupe lowo yin gan ta pe ni te je wa ni ho mo le ro pe ta ba tu pada pe yin nigba mi tu le je wa
0: ẹ ni
1: ko ti wa ara ki n ju owe fun yin sin sin ma so npe e mo owe o
0: ah duro owe o ni e
1: o da e je nsare ba yin mu owe kan e je mu owe kan de jade fun yin wa e ba mu number owe kan ni e mu number kan
0: number 3
1: ai gbo fala n wo ke
0: Closure.
1: Am I for land, Mickey? I go for land. Oh, niye, I go fala un woke.
0: Ah, eno ti shino niye.
1: Eno shino, I go fala un woke. Eno shino.
0: O go fala ni wa woke.
1: O woke, o go fala woke. O da jo eva mi kenyo bi meji meta lodo yi.
0: Eh?
1: Eko ba mi kia we yo te fe kilo ri afefe.
0: My special wife, Keji Chokomilo. Ati, what's your name?
1: Ati, I'm over to you. I'm here. 103.5 FM le wa ke ma yi kuro ah o je yi wakati tani isheju tani lu pelu alejo wa e won pe ogbon isheju la ma nlo lawon alejo wa pe ah o ya o kini nkan te ni fun wa ki le mo nipa ibi te ti wa a si won le ni pe ye ma so lo ah ni dasi aburo dasi ni ko ma ko won lenu tabi ko se pe won fe so nkan kan wa ni ah o de ti ko si mi lenu tabi o ni igba ta won ara ile fe gbo nkan te ni yen so to ye pe ta ma ma fi ju beere si won ba ma ko ah o ba o ti fe so nkan kan lekan to fi di beere to obirin o ti je kan sun kuro lori kini yen eh o lo nfa ta fi nfi won sile boya e so to ba ti ri bi ta ma ti beere beere a ju si a ko ibeere wa sile a pada ju si won won a pada mu won pada han a de ti so nkan kan ni pe gbogbo awon obirin to wa lati yagba e daku e gbodo se kini e gbodo ta yo ka won okunrin yen le wo pe ah awon obirin wa tin se kini won tin ta yo hello e ka le o
2: hello sister lola
1: e ka le sa a
2: da se mo ni o ko sa ga se poki poki o
1: a sa baba alagba taiwo e ka le sa
2: Ajashepo. Inside room, Mupo.
1: Got down with
2: your own. Very close to offer.
1: Benny, got down with your own. We want Latima if you want to come back in by one dash.
2: Got him on the correct in
1: here. Got him back in by one dash. Ni ashale. Eh, Baba, mi e ma sa ba sa fun owe wa ni. E ba wa ki gbogbo awon to wa ni to sin alagba taiwo e seun te pe wa. Ah, o da o. Mommy e ka le o, e ku jo meji meta o. E ba yi radio yin yen sile jo.
2: Eh, mo fe ki mommy boy.
1: Ah. O da o.
2: Ka sori o.
1: Ka jila yo.
2: E ra wa sinu gbo e Jesu.
1: Yeah. Oda, eshiyo. Aba alagba taiwo eshe ti epo wa. Ajase epo tawon eyan won ba tin pe won ma gbo ajase epo kipoki. E sa won ton ma se ma sa won niyan ton ba tin sa won ohun ni eyi ti mo ju sita yen. 103.5 FM. Eyin na le pe wa. Pe to omolola ani mo fe so nipa ibi ti mo ti wa mo fe so nipa ti ilu mi. Bi mo se n gbo yi won dun mo mi nu. Ah. Awon omo mi o won omo bi kankan e se te nje ki won ma mo pe bi bye ba se rin ni ba se rin o na ni eleyi fun awa kan te pe aba ti fe loko aba fe laya a kan dede ta ah bobo e de fine o bebi e de fine eh a ni mo kankan to nsele ni inu ile a ni mo kini nkan ti won se ni odo won a kan dede bere igba to ba yala ma gbo ah ori yi ma nfo lagbaja elo e ka le o
2: elo
1: elo e ka le sa o lati bo le tin pe wa e ma ka le sa lati
2: aburu
1: alati aburu ki loruko yin o
2: taiwo
1: luse ah wala gba taiwo luse e ka le sa gbogbo awon aburu nko o
2: gbogbo awon me o
1: eto ni olorun ba lo nto e fe ba mi mu owe.
2: Hello.
1: Hello, sir. Eba mi da si o. Ah, o da na. Asa ati se ni eto te ngbo ni owo lowo ni. Eh, be ni lapa bi owe la tin mu. Te ba ti mu number te mu owe te pari e fun mi. E wa ba mi pa lo apagbe kan. Orin to wa na e ba mi ko orin to wa na awon lo aye ati jo ni.
2: Ala no e ni en mo mo ngbo.
1: Eh, mo alo.
2: Mo alo.
1: Gba te n gba se n dagba bo yen daddy abi mommy won pa lo ja pa fun yin. O ti lo. Ko ye ke je ko lo tori ye ke ma so fun awon aburo mi. Ko ye ke je ko lo. Eh?
2: Don't do gbe gbe gbe ke ye ko ke je pe fun ke gbo ma be wa ju.
1: Ah. Won ni duro te ba le le pa lo fun won.
2: Ba lo we kilo ko pe la lori ninu social media pe la lo.
1: Social media yen na ni. Social media yen. Se wa mo pa won a. Se mo pa won a lo igba yen lori social media nisin pelu AI to wa nta. Awon eyan tin fi awon a lo yen, won tin fi AI, won tin fi pa awon a lo yen. Awon eyan tun ti wa pada ma tele. Ṣugbọn nkan to wa nbe ni pe ka ni lati kekere ba wa se wa kekere ba to ye pe won pa awon a lo fun wa. Awon a lo yen la wa to wa fi. Ta ba ti wa ngbo lori social media, a ma fi ran ti pe ah mommy so kini, daddy so kini. Nkan to ma nje fun wa ni. O da. E ba mu awon grandchildren yin e gbodo ma pa lo fun won. E ba mu owe kan. Eh, mu number ke mu owe.
2: Okay. Number 3.
1: Number 3 ti lo.
2: O ti lo ke. Sonko.
1: Number 4. Aroda ojo. Aroda ojo.
2: Aroda ojo.
1: Mm.
2: Eh, ba je.
1: Mm. Aroda ojo oni mu ni mo ilu ekan. Ilu e kan e wa pe ti ojo to ba ro to ro ro teyan rinrin ajo te n lo si bi kan ibi ti ojo yen to ba ti ba e te ba wo be lo ba di pe ilu oni ilu kan ni beyan se mu adugo to se mo ilu niyan eh eh oda 103.5 fm lewa e ma yi kuro e se sa eto ni olorun ba lo nto. Ah, 103.5 FM. Asha ti se na ni to ten gbo lowo lowo. Hello, e ka le ma o. Eh, o ti ja. Ore, ore, ore ni bete. Ore, ore, ore, ore re ni bete. Ore re. Yeah. Abala meji ni eto yi o ni opin si. Abala koko o ni atin so nipa asha ati se ile mi, ilu mi. O dede mi bi ti mo ti wa. Nkan ti mo mo nipa ilu mi. Alagba David ta pe ni MD David o le nta ti ba so ni asale yi eh o ni ilu kan ti won daruko lara ilu won eh mo de like e be yen to se pe won won mo joko pe e je kin joko si orile ede wa Nigeria e je joko si ilu Naija ni bi eh lati je kan mo pe mi gangan fura mi mo mo nipa orile ede Nigeria mo mo pa ilu bi ti ti mo ti wa ilu bi ti mo fe lele ni Nigeria wa ibe ni won de ra joko si won ni a ma fi si kolo eh apa bi o n ba bo si bi mo je sauti ni a pa bi kan won ti e fi si se ri bi yo ba bo se dan moran moran ni enu arakunrin mo ki yin le kan si bi e seun ti a pe yin ti e jewa a pe yin ti e jewa. Abala ti e ti gbo kuro oni e ti ba le jo wa soro eyin na le pe wa pe ah o da mo fe soro nipa ilu titi mi na omo lola bawo ni je kin kale tabi ke yin fun ara yin ke fi ranse ke fi gran fi bi ohun ni ori WhatsApp number yi 0907 648 6198 number WhatsApp ni ete sibe tabi ke se ohun ke fi ohun yen ke fi ranse oruko mi ni lagbaja omo lakasebe omo ilu idom apom abi orire abi kosofe abi ikire abi gbogan e daruko ibibi te ti wa omo ilu bye bye bye ni awon ko bye bye bye o la nse lodo ti wa pe ba so lori sise ni awon omo yin gangba pa to ye pe won omo a ma go eh mommy se pe bye lo se eh dani eh se bi ilu wa se eh eh pe ba so sori abala keji ibe lawa yi nibi ta tin mu owe ta tin pari awon owura loko kan leje le ba mu owe la ba jo pari e le wa ba mi ko orin alo apagbe kan alo apagbe o je alo to se pe o ni orin ni nu ti o se pe orin yen ni won fi gbe leyin ti aba nko awon elegbe awa to mama down mi a simple mi nunu je bi omi jo boyan ba se nso lawon to ngbe ni wa ma gbe to ma se ngbe ni won gbe to se nso won gbe leyin apamo wa o ala apamo ni alo tanmo ko wa so kilo koja ni wa joba ti okin wa to ba se npa o ni eyan gbere bere eni to mo won so apamo ni e apagbe o ni ta ba tin ko orin awon to wa ninu alo awon elegbe npi leyin e ba se nko awon elegbe npi leyin iya to wa ninu mejeji ni alo la awon mejeji sugbon ni apamo wa apagbe wa e sha mi na lati wa yo lati apabe ye 103.5 FM radio wa lewa e ma yi pa kokon e ma fi yi kuro
3: Oh, I need.

0: Dr. Samuel Mawujo Ajose, SMA Gold, everywhere you go.
1: SMA, Love and Lagos, forward.
2: Radio 1103.5 FM, Lewa, Kiema, Yiku. A rare to our shati show, noni, our lower, lower, abalati, away. Onani biti ati mu awon owo atati npari owo wa ati pe leyin la ba mu orin alo apagbe kan la ba mu la ba ko ni gbogbo na la ba fi nko ogbo e ku asale le kan se se gbogbo e nlo daada mo le tun ki awon eyan wa pataki te ye pe lati ojo bi melo kan o se die ose kan ose meji ose meta marun a ma ti ma lo si bi bi abi osu marun bi nkan ta ti rira gbe omoba folashade adetun luwole o ma ka bo pada si ile agbodo ni wakati ati asule se gbogbo e nlo daada o ye iya baba e je ka ma sinmi ta ba ti sise e je ka ni asiko ta ma fi sinmi olorun mo to ba sise dede o ye ko ni asiko igbadun wa ka ba gbadun daada ka fokan bale ka je ki ara wa ko le bale daada mo ta ba ma fi pada de ka le ni aye ati asiko lati fi sise kara ko ma de ni wa nibi ta ba wa 103.5 FM Dr. Orlando Owo